0: 150,000. Ticket number 6. Iyo ege ime. Hamas kutuno nene miwe babanyo. Saba gipta ya. Waicho ba mageni.
1: Na wende gitya shatono. Goyacho ba mageni.
0: Goya iba. Goya yo. Ticket number 6. Ticket number 6.

0: tagne ago jitu ga hotel tigiti tagenge
1: yes
0: imbiji sikki nafasi notane gara ago msimba na brusu okay tigiti tigiti tagenge gitu nege jitu soko
1: machu pongesi agere ga man tigiti shegen ga berchana bomure nek tigiti shenglo akina mama agere ko tigiti shegangwan *274#
0: yes *274#
1: *274#
0: *274#
1: yutu soko hagiti tigiti negonin kelchi ne bara bisha chonga gumo gele inyorchini ga silingi 10000 ga silingi rice ago not number 1 and soko stall number 1
0: yes
1: *274#
0: *274#
1: agere petrol kettle ticket shego eng tai swaga gerten san kan magele ticket ticket agenge
0: gitu yes
1: koko ni 10000 jogo gena pesa
0: ibanda agele jin kina mama 50 agene morning 50 gunota
1: yes
0: so meti la mamita na vasa nyu mita na vasa tabje tokol kana go WCW agene igo ajego tumisen para indaji tokol bana bruce Chitu soko dialogue tu ngana *274#
1: *274#
0: Ndikiti tichage ngage ngage ngage gunota Awa disiki mbetabra nagere giti nyemure ni ginyo 16 bara Bruce Agna mama 13 So kibaru gole tiketi sijao Gimenye gitu kibu ngarubu 3 minutes Unikit kakaba Chia katu gunota ni Lani meti tel tiketi chage ngage ngage gunota
1: Yes
0: Kwekisi engna matia

Aya ka seni nyungu tu kula lemi tama ja ta jeneng ke unaga ing pe tu tabra no to ne bago somoga si targi taman agallo ara wet no to ne baso kal kenyi tabeli busaga ing ga tip tama glo bara inda ne ke nagi tu yogore pe tu tabra ni ing ate tu te no to ne ba ka to rore ta gala sune to la ta jeneng ke unaga ing sabit ke tabi tu ago ngete ke nguni ago ka ge sune ne bate tu te ni no to go sai ti sit ne bobet kai ne nyu ko ze kel serem ata jin ka seni nyu aga me jes ka bit ke betai tab jo ba ge sa asuka bi te ni ke tse tai ngore tne gararan kamuk tne nyo jo ba gwa time ga mine tap ke ki lasu na gitororin ko ngamu baranda ne ne ke na ga iko ne chimbe ju tabra ne ko somaga se ke ba tai mu ko ngi lasu ne chenwa gi ara jo ba ngo ye ke beru ta chenwa gi ke ma ge nyo ru nyu ta pasu de ga stale nyu ngo chola le mi e beru ru ga stale nyu ya ji ki ta ga tul le mi e I sul ra ji sa mu ti ga mu go le la ni amu ga sa gi ani ke le wen di ya chamya chen ga ne ne pa che so kristo ne ti ne nyo amen kasalinyo engoito kula lemia meja tajin asuka bit kiro sirutyat ne kichere gambe tutabrani kwa meja kiro kitabu no togenne ba ne gibo atenga tuti kitto maksisite ke na me agenge asuka bit ke gas kele ne gine mwae ngalyota ab jehova sirutyat me tutabrani ge nyorchin engbo gine telele ne gibo atenga tuti kitto maksisite kaite no togem netai agotestai e baragut ko gasel go le ka beru rei che bi tu amu ga se ta bit a kama go ning gurge netai kale angi ep chi tu ko ti tap jo ba ga mukta in de ngung en ga ki le tap ke iri bi en ga tu ti che to gol cha ga ngat rani ko e ti na nyu ko e ti na nyu jo ba ga mukta in de ngung isir por yo shak tu gol cha ba che mi ngon a go bon chin in ga beru ro shak tu gol le ko chin in ngiyep chi it ko ti tap jehova ka mukta indengu kasene nyu ni ta ngal yo ta betu tabrani ne ga ngate siru ti ketili le ne kitabu ne ki bote nga tu te ke tip ta maksisit ke na se me gole mi ta ka beru ro shekke bu anji ne che gi abit age ga se ta gi sunga tu te ka jehova ngiro ngi so mane ka le ki beru ri I ate ngun gangwani age agi ate ta be me ngun agi ate ta ba kwa ti shugu gi ago tuguk tugul agare gap kechire guk yani ki berur kya gat tugul ngu angon gi manda I gi berurin gi somanen glo gale gi berurin yei mangu agi berurin yei manda I san no toke kongali ata betu tabrani nagamwa we gole got ke kasit jehova kogo ne chanyon ka beruro she joto tugul ga go ngate lakini got ko mai kasit kon gi soman ko ngete tamanang mu tu tamanang mu si gaso agle betu chubisho shege che betu amu bistaet ago agongo mepchi te kuti tap jehova ka mukta indengu mi iri biya nga tu te kik tukul aga neti so se kichega nga ten raini ko buan chinin ko it chinin anyun chubi so se chu tukul ki chubin enga naset age chubin engimbar testai so man so biti ka samu cha nga lek chaka mwangyo lakini gitna pa maana koni buan chinin ka beru ro shaki iberurin jehova yege ebi tagi sunga tu tikki kong gibistaye ko kamua kora gulwe buanene to be so sick sameta mugule la nyumbe to tabrani gigil ke geger gele kagi agrib ngatut kap jehova kagi kasit kuti tap jehova amat ke bistae amuine na nga ngate go notok

0: plan sense inspectorate ko le wendi ko te safai ne ko nyil somo ge en jamu ngara ni jisu dan ngara tap ke sweche mo yoro tin ne moni en doki na pogo tera go riki ma te tap ko se ta guru ruti ke ne moni kamwa che bilas mutu ine te le chin kambuni no tan ko le ni tan go wendi ko tere le ta tap ke sweche tan jamu yoro tin vai ni no tan go wendi ko te sase ipo nge te ke siling gi shek million ni ta ge nge ha go million ni shek somo Lugha thake ko mite nere mita vipanda jamu ngara ni chinda ilegu te ni mano tan jawa e mita pkenya chaiti toy pogo lage nga agar na mero chyo ne boy e mita vipanda hage mita proanda into no jinet ne boping kita ikuti ro chyo no tan ko ngalo ale ni ate ta bia e ta mungare ni mo tnu chutan agonde ta legu ten gira ga cha ki bage nga ne jawa e gim na kangat minister ne to no jin mungare te ne mita vipanda san chaita na ko le nyalo ko ger ko le ko so mungare te ni git ne ga mo ko le nyalo ko be ni tre ni che mungare ni aso ko nyor ngom na te ne bo mungare
1: We are deliberately bringing together capital, enterprise, policymakers, technology, markets, and opportunities. And we're creating an environment that connects and translates into actual businesses. We believe that these missions we are able to connect credible opportunities, connect Ugandan enterprises to new market, to new capital.
0: Kokokon kurset ya mungara ni chebanga na set no no Nairobi ene ga magole ma che cheget ke boshi legut ni ain mungare chutan ko ngalek che miten en meset ap kapanna ne bo county noten en wi ni ni kama cha man bo ke NCCI en Nairobi James Mwaura gole nyalo go mi chut ni ne tap ke ne mie hen che mungara ase go testa mungare ko mi ak chutan ko galwe ga mungare ne ga somon ko ne Franklin Jerio testa chi ta che pem to get up calling chin
2: John ko galwe ga mungare en sa che pem

Egasi ya mitara mbego kwete kema mwageba mete biya gileyo mina lenga watakulenga nani utabaki ukishanga kuka mite soko teta tumta kwe tungi mangu kebe ipke soko tuma taktukul nenyo la kwete kone miche muta ngibu tuliga pe sagile nte suwa muche lyonta ninge suru kwa juu ya kogoke konu wakinyegi Aye we kwanda magale njinde ke yata ke na banget ke geruga ni 74 ash na bangapi ya kujita ne taenda ka kunyo chike 50000 eh kujita ne kikure nga Stefania ko bate falin ka kunyo chike 50000 so to mabik so mogu e balina Stefania azanda sana Ora dijita ke ne kikure Elijah ka kunyo chike ke ne baso mung na so to ma tu bi bogicho Toma tupi po nangele tupi po kutupi po status 74 ash. Yo watu anasapatikana sai. Ngo po status 74 ash namba. Inako sani news. Status 74 ash namba ngapi? Number 3. Status 74 ash number 3 ongebe. Ingia nje ito kwa number 3 nguni. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Anan mimi. Yeah, status 74 ash number 3 aribi ninyo sinyen status 74 ash number 3 ta jengi biko hengi tiongo ni cheke tu pipo ki tiongo jin 50,000 ni sikebe sogo ni pa staff of 48 ash kutoma gebendi kongko kanyin kenyo ruongo tin pijuwa hengi tiyo status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 mamijia mwaun Maigasi status 74 ash number 3 akuna akuna iko mtu na kocha status 74 ash number 3 magigas haya eh kabando biki nyeran yo sokoni mekauka yani igire na iku sokon kita ile ni ile kote bugo betu ni ile mi biga kaina na mami lakini kongwe nga kwe chote sata wabwane sokoni asante sana kwa sababu mumeti agogo nyorchike rabine Eh, engita neto minyoko inyende tunawata na kesi kasiri ntukukche kwa rarane Kanamini suguli rani lagini mateka nkonamini suguli Amu kutakoi nkonamini suguli kusiri nrabini keteju Status 74 ash labati tukulako idugete namba Namba 3 Status 74 ash namba 3 kako nimbaro indo

Haya kasari nyongwetu kwa lemi ito madege shakangwano maa kwangwa nangotoro na wendi nebaso mogi ago ameja agonin ka misit kitiungani enginku nikait kasarta nikiche nge bicho atok tamani nikikwaji nagetu elibu taman so ameja ibitunguni ago kutkuto minyoru bonus ameja agonin ka misit korale kasarta neba bonus inguni star 274# number 1 star 274# labatieto kulaboy duget number 1 aso bitinyor chike elibu taman Oroni jita naga ako chapchapi nekikure Monica kaki kwa jinyo 1000. Oroni jita age nekikure Samueli kaki kwa jinyo 1000. Ajita nekikure Petero kaki kwa jagina 1000. Elizabeth kwa ingyo ninguni kaki kwa jinyo 500. Ino kasoni nyungwetu kulu lehimi pa ishe parenda nyunguni inyor chikera binek. Star 274 number 1. Maameja tage chiko sirio atak ameja ipkwa kwa utet kichongani agi nyura bineku. Star 274 number 1 kasani new star 274 number 1 ibwati le dukani ko kuni parando ibo shonge te kesilin tip tema ko siling so som so ma duge ne kali ne le ni arangu noi e a a duge tena rising togol eh orani jita naga jutung ni ke kure nga daisy ka ba ishe silin tip tem aga ko nyor chike ne 1000 you can imagine so ka ngetang 980 eh chaga ko yani balal chaga ngeti star 274 number 1 tege se koron chaye Star 274 number 1 kasi niyo. Eya wewe, eya wewe, eya wewe. Korom kasi tiyo.

Atinya kamong netale pai bagasini nungui tukulo le mi sai taman ba kos kalin jisu bi ko logo yuga bi meeting lokin dogo ngete ta chefem nei bua kwana nda tezekel serem Kaguma minister ne barip setap kali atenge me torit kip chuma mur komen ko lego ngete ke ni tabil bu shagang tip tama ga nga ko inguni ko go ge nam ne rani ke di to ba kala ge ga tip tama ge ga girwa ki age ra tengor goret ko ding ga le luti ke ter ter ko ngala lin tai ta bung ge ne ba boror ko ma go le chang ni dab ne rani cha ta ge ko go ge nam da le luti ke ba ta ke ba ishe ko nan a cha ba ishe kun di che ta ke ba ga bu ki no she chana tin ko gun se ko sul rae ga bu ki no she ge chor se te ne ke ba ishe kim na te para gu ta le luti ga la ke Kata sekolah yang nerani contoh ke kau kena makan roy nerani cebunu county neba nyeri korupe county neba Nairobi aga county nota ke neba embu komite embarain dan nota ke neba semua game.

0: mimi niko ndani yake bwana. It is very difficult to mwaya. Wezi lomba tilango areas. Grinda jitabu lomba chepkebe areas. Kibro laziri jitabu lomba mori areas. Gwani kibkwe boda jitabu lomba sasi areas. Gole bro naziri bara rap rap kitiago. Kibon pig. Taji femelu.
1: Santo.
0: Hey.
1: Hello.
0: What's your man?
1: Oh, na
0: yuta mwari kwa ka. Taje feme mwari. Kwa mwari. Kwa mwari. Aya kasi chiteni yona. Taje feme lo.
1: Radio. Tewe. Afya.
0: Milele. Na milele.
1: Amen.
0: Nga jijio.
1: Ndero le deva yko. Mila kipara ke liyo tungu
0: niyo. Kwa mwari kasane sana kwa nga tuambika apke liyo taje feme lo.
2: Eyewe. Tamwina mgenyu.
0: Agasi wange rudie.
2: Agoma didu. Are ngenile.
0: Eye buwa madidu duwe.
2: Are ngenile.
0: Eye.
2: Anye nye. Are mbana. Amina nye.
0: Kungu mizika sana sana. Pose wane rudie agoma didu taje. Femilu.
1: Tanzu.
0: Eye.
1: Gatua maiki anonu.
0: Kira raya men. Kwa liwe. Kau tunggu lagi misaun jago.
1: Kau tunggu lagi misaun jago.
0: Ibu kandonya, ibu.

0: mama.
1: Pas, chito ne kakwa pesa. Ako mwau, ko chito nata nekure chospin. Nepo 0722 ak 11 mwisho. Congratulations chospin, kaya tu siti ni anita number 6. Akwe chika kwa 144,000. Congratulations Jospin. Pongezi. Pusi siki yungi tuweja nguwe. Number 1 ang number 3. Number 1 ang number 3. Number 1 ang number 3. Number 1 ang number 3. Number 1 ang number 3.